0: ko nak mu ngi ci seen biir man yalla duma nangu ñaanam duma nangu ko xamantene mu ngi ci seen biir te ab rambaaj la fa qala musa alayhi salam musa ni ya rabbi ay yow yalla man huwa koko moy kan hatta nukhrijahu bañu genné ko min baynina ci suñu biir qala allah ta'ala yalla waxne ya musa ay yow musa a anhaakum an namima nan la len mana tere rambaaj man yalla wa akunu namaman ma mujj nek ab rambaaj kat bu mak man ma len tere rambaaj waaw musa ne waaw yalla muniko waaw lutax nga beug ma siwal koka lutax nga beug ma siwal ko yaqdaram te man may tere lolu wa tubu bi ajma'ikum yen ñepp na ngeen and ngeen tub wowal wa dekk bu yepp kenn dess yen ñepp ngeen and tub ndax wa joju kat dafa desson bokku ton ci ñoy ñi doon ñaan way wol ñepp ngeen and bokku ngeen ñaan mom bu bokke ci ñay ñaan tub man yalla ma jéggal leen yi ñepp ma wacce ndox musa woti dekk bi yepp nak ñu tassé kenn dessut ñepp ñaan yalla wacce ndoxam nga fitam yalla bëggut kuy rambaaj yalla bëggut kuy xawi suturey nit nga musa bi mu waxe yalla kat dama bëgg nga wax ñu kan lañu génné ko yalla ne ko upp nay def xana da nga bëgg man ma nek rambaaj kat bu mag bi xana da nga bëgg nek man ma nek xawi kat sutura bu mag bi upp nay def man yalla duma def lolu ma téré len lolu ba paré wal boutique du ko def dedet man yalla duma ko def waye andaleen wu yeen wa dekk bi yeb ngeen dem toroxlu jeggulu ñaan man yalla mo wacce taw wa joju bu bokke ci bi jeggulu ñaan tup man yalla mo wacce taw non la musa mujj def yalla wacce taw ci ñom ñep ibadallah jaamu yalla yalla de bugut kuy jew yeb ci mandar ga yo xamanteni baxut ci am rew rew buñu démé ba rew mu bari ay saga kat xawi ay suturey nit waxanté lu bon defanté lu bon ngor jigen fi bari fi bakari njaalo gi bari waxanté lu bon kenn suturalo tut kenn luñ xamal nit wax ko ci internet bi rew momu jarna tit lu xew legi ñu genné lepp ci kaw suuf rayanti gi njaalo gi nan sangara bi waxante lu bon jubo amut xol yi tang kenn ku nekk yene sa mbokam julit lu bon kenn yene tut kenn mbax ak yiw attention yépp ay mandarga la yo xamanteni yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala bugut ko yalla bugut yoyu yalla li mu bëgg rek yiw ak mbax yalla bugut kuy dog mbokk yalla bugut kuy jëw yalla bugut kuy wax lu bon yalla bugut kuy def lu bon yalla bugut lepp lu yees ak lu bon yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala waxut ci lolu dara ibadallah jaamu yalla ñepp wara xamna ni nañuy sax ci yiw nek ci lu baax di wax lu baax ndax bala kat ñu fexé yalla wara wacce ci ñun am natom ak nañ ko mëna fexé mo gën ci ñun ndax nak kam yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa ni man akhtaba aqahu almuslim hawala allah qabalahu ila dubrihi yawm alqiyamah kep kuy jew sa mbokam julit na nga yek ne kat yalla dana walbati sa kanam gi le nekkon ci sa kanam walbati ko ci sa gannaaw kérok bes penc lolou nak yalla nañ ci yalla musal mbok yi nañu yenenti jam mbok yi nañuy doxal yiw mbok yi nañuy bayyi sosalante mbok yi nañuy bayyi mbollem lo xamanteni jewla ci suñu biir defante lu bon yep yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala bugu ko kon yalla ñu yalla may yendok jamm wërse gu yaatu yalla defal ñu jamm def ko ci suñu rew ki nekkon ci waxukaay bi seen mbokk oustad job kayel mo len dikkolon ci waxtaanu fajar tay kon wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Radio Sénégal, la radio majeure.
2: Motivez-vous, motivez-vous.